0: 50 ang mga katutubo, leader katutubo, ang pinatay ng rehimeng ito. Napakabigat ng dahilan yan para ipanawagan ang pagpapatigil ng pag-iral ng rehimeng ito at ng kasalukuyang sistema.
1: Le parole che sentite urlate sono urlate da una militante con un cartello: basta uccidere le persone indigene. Questa traccia, insomma, la trovate, si intitola Mal Kong, Filippina.